0: All right, music of Mike Francis right here on Eagle FM 95.5. Suddenly Back to Me. And right before that, El DeBarge and Someone. Check your time. It's now 10:32. And Time Check brought to you by Innovatronics Airboat. Makabagong solusyon para sa water and rescue operations.
1: Clean and fit, clean and fit para sa child.
2: Kaibigan, alam mo ba na ayon sa pagsusuri ng mga eksperto, mahigit 90% ng mga sakit ay nagsisimula sa gut o colon? Kung constipated ka, bloated, may hyperacidity, o iba pang problema sa tiyan, sinyalis yan ng hindi maayos na gut o colon. Kaya i-clean and fit mo na yan. Para happy gut, happy life!
1: Clean and fit, clean and fit para sa tiyan.
2: Mahalagang paalala, ang clean and fit ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Get ready to turn up the volume.

0: Constipated ka ba? Bloated? May hyperacidity, ulcer o GERD? Baka madami ng toxin sa colon mo, kaya i-clean and fit mo na yan. Ang Clean and Fit ay mayroong oligosaccharides o prebiotics, palm fiber, fruit at vegetable fibers na nakakatulong para ilabas ang mga toxin o dumi sa ating colon. Para mas maaliwalas ang pagdumi, mas maayos ang digestion. Available sa local drugstores, Shopee at Lazada. Mahalagang paalala, ang Clean and Fit ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: It's Monday, but we're keeping it cool. Anything 80s, breaking all the rules. Groove through your day.